Panjenengan kang nembe pinarak. Nawi nembe gabung nggih kula aturi pinarak dhateng warung pecel leplek kenyes. Jos RRI saniki, Mbak. Saged ditingali